0: Kamina dake kamiro kwa tuna inyanya mutabini wako kena FM reboto. How are you doing? 0711 046922. Ona itana bago kune gira kie kana kie ona itakule teate kana te washirigi. Lakanya bejigwe mugabo waku. Kujigwe mugabo wa mudu mwenye ukura wakime njithia. Tuko ndani ya mtambo. 0711 046922. 0711 046922. Thank you mwono makiri ya buwana masugu. Nitodo wako kuro mutabini wako kena. Tuwabini na mudu kwe tuwa ero soba. Kuma kure mwena wa Eldoreti. Hello.
1: Hey.
0: Hello, soba.
1: Hello, soba.
0: Goi kai yati ameni.
1: Uri okuwa kuma na kia mwene.
0: Nye di okuwa dewe kana dee thayo wei.
1: Hey.
0: Karago kinyilati ya karu ebo.
1: We, karago kinyilawe
0: ega. Aha.
1: Naga kuira mwena wa Eldoreti bila kwa mukira wega.
0: Loud and clear.
1: Wega mwono.
0: Uh-huh.
1: Marauga mutambo wako kena no guratigia.
0: Aha.
1: Makiguaga riri.
0: Yes.
1: Kimwana kia munene uri agithekaga wega.
0: Nakwira.
1: Rĩu ũkĩndakĩra ka mwarĩ wa mũthamaki rĩ.
0: Mwarĩ wa mũthamaki.
1: We, rwĩmbo rĩu niĩ ndĩrwendete, rũndukaga rungu wa metha ngahaicĩrĩra igũrũ.
0: Nĩ rwa rũu rwa mwarĩ wa mũthamaki.
1: Rwa Jose Gatutura.
0: Oh, nĩ ndaruona.
1: Rondutaga rungu
0: ehe
1: igũrũ wa metha ngaikara na rongi ĩrĩa yakwa ĩhana bendera ya Kenya ĩ
0: aha
1: ngajia gũthũngũtha ĩ
0: aha
1: ngauga wa kĩmwana kĩa mũnene no kĩo kĩratigia
0: asandi asandi asandi
1: eke ngwĩtĩre Judy
0: nĩoke
1: na karuruma ĩ
0: nĩoke
1: na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Yoko Suna rĩ
0: nĩoke
1: oke abune na gũkũ Eldoreti ĩ
0: ehe
1: ũyũ ũikaragĩra njege
0: nĩ amĩikarĩre biũ kuria thai kwega kwega
2: ũcio kuria thai wa Juja Farm Abbey
0: ngakena nĩ gũkũigua
2: na gũkũ tũragũthikĩrĩria wega mũno na guka kĩgime na cũcũ kĩgina wa mũrugi
0: rũragũkinyĩra atĩa rwĩmbo
2: rwĩmbo nĩ ndĩrarũthikĩrĩria
0: ehe
2: na ngaigua rũgĩũka wega mũno
0: ehe
2: ona gũtuĩka nĩ nyendaga rũrũ rwa rĩrĩ
0: yes
2: wĩyathi na ithaka
0: rĩu nĩ rwaũ rĩu ningĩ
2: rwa Kamarũ
0: ehe
2: na rũngĩkĩaga rũu rwa mũthuri ũyũ wĩtagwo Waweru wa Rũkĩra rĩ
0: ehe
2: kana guka wa Inooro nyũmba itũ thai mĩgũnda itũ thai rĩu no nyende na mbũri citũ thai
0: ehe
2: rũndi gwa rũkĩingĩra mĩkiha-inĩ
0: ehe
2: tũthikĩrĩrie na Wangũi wa ruka ũcio wa 20 Michael
0: yes
2: na mũtumia wĩtagwo nyina wa Jose
0: ehe
2: na mũndũ wĩtagwo ũkagwo na warũruio kozuna ndamũigua hau
0: yes
2: na MC Good Luck na mũndũ wĩtagwo Karuruma
0: thank you Andy akeguo Senator Kariuki
3: wagura
0: ũyũ haha
3: wana atea
0: niye jagerete horithi kaga wakuruta
3: oki kinya goku mwena wa zeka katuwa nyaga muga
0: zeka katuwa nyaga
3: ye ni goku na mutabuwa goke na FM
0: vepe maneno
3: bikunda kwa nye muno
0: he goku wenda kweka atea
3: todo tregwa dina kihoma kenyi sana yetie
0: oi pole sana baba
3: kazi kire nye mutabuwa goke na FM
0: ikarolo hau oneda wa
3: hiwe ni ate goto toara
0: lazima tukashike asante asante sana bwana machogo kwa natia mweni kameshika ya kutaa buroko tukaka leke ikale buroko
3: da kwela nani bea mehingira buroko eno bea adurai
0: ehe
3: kundi ipo daubara gurumo yumaka siba keha hai
0: yes
3: duwa tu tola wega ta wega
0: na gakena
3: abikoregia warege toni higo abereja
0: si ni kwanza tu nimeanza
3: ogo to tola wega ta wega ni juu yuguo
0: I tell you
3: ni uri
0: yes man
3: karibuka mweka jerudhika
0: jerudhika
3: ee ni kaa hutavia mwala ngyozi mea hutavia we
0: ogothe gwethere ogothe
3: ogothe mwana wito
0: asanti sana
3: thank you muna hatu na chujaga
0: thank you thank you
3: asante
0: asante sana tuenda upande wa wapi we mwega
4: kwega fia wagura
0: ema kutoka Murash
4: Yes.
0: Andu wanjeria we kuria mwe ni uthaya.
4: Ni the mwana wa uthaya.
0: Mwatukiria ki uthaya.
4: Uko no thayo.
0: Gakena.
4: Na mutabo ta gukena.
0: Na thumbi na ruhuho ti njuru.
4: Na ithe tugaikara tukenete.
0: Na gakena ni kuiguo guo.
4: Ni ugaingira tugakwira karibu sana.
0: Na ndia ni hande ariganeirwo we ni zidahe tukiire hau uthaya. Ko ni daririkana ingia kugeithirie.
4: Don't get
0: a killer. Ni ingia kugeithirie ndu anini ndaririkana ndauga bad manners.
4: Oh.
0: My manners. La kwira.
4: Zikone nyingi ciĩ mbere itũ.
0: Ah, very true.
4: Yeah.
0: Ni ndakena mwana witũ.
4: Ona ndakena.
0: Achade.
4: Ndiakigua kũrĩa thaa ihau ikara mĩtambo-inĩ.
0: Ikũrĩa thaa ituma nake haha ndarĩ na ũru.
4: Na Jimo akĩomia thaya.
0: Aiya, oh, Jimo nĩ mũkuanĩrĩirie.
4: Wengi
0: ndĩ kũraihu. No kũigua njigua. Nĩũkũigua ũrĩa ũkũrũga. Nĩũkũigua ũrĩa ũkũrũga.
4: Kaba kwaria ma.
0: Na ndinakararia.
4: Rwĩmbo rwa
0: mĩrĩ wa ngeci
4: rĩ.
0: Mĩrĩ wa ngeci.
4: Nĩakũnjoya.
0: O ruothe. Asante sana.
4: Karibu.
0: Thank you. Asante sana. Atirathiĩ wega.